de koto e funu. Enu na mi shume wuse me free sabre. Se me free sabre yen siye siye mi huwa. Asempe pa debi. Oh, oh, oh.

0: nipa o di gba ye ni sika eyira obi o konanim na otisai se wo ye sa die wo ye a mira nipa bi o be so die tie ni sika samu no dako wote wo nipa no be ka tie ni se adi woni adi wo na made ba o so ne so die ma huni ni ntimisa wo chawara ni
1: okay
0: a bible no afewun woni pa bi a da ye wo wo wo adie bi wo ho a e wo se wo kra da no yefa ni se na wo twi esi mu yi na mesi ya wo me ya wada ya wada ba ko betwam ya wada mi nu e betwam se na wo twi bi a ya wada ba ko na ehu mu na mboa ai ana me boa me de man ko school ti ya mon kai me na wo twi bi a se kra da ba ko pe na ehu mu aha eti sa na otwi kada na bae no enye hwe na otwi atoso na kada e bae no enye hwe na otwi me se atoso na kada no e ba no eduru a wo se hu wo kada ade a odi betu nsuo mo dware asa na bepia bonten opia bonten
1: na chese wo kwaje sa abosia no a esese sa na ma no dware bi
0: me na me katira o nura asa na waje bosia no se ye ankran kro wo se ye oman no bangi wo wo se wo ye sa ade asa na bosia na waje fi se o ma me bank na o kwa ni se machine mo mo ne dey e kes ka no bat ni pa ni sai dey e som na ni pa no o so sika mo dia ma wo no e hwan kwa ni ana ensam ne wo
1: kata che ma memra sei individuals ni bi so so e bi bank ni bi e bi cry microfinance e bi a savings and loan ni keteke ka ho e bi so ya lasa banks ni bi rural banks ni keteke ka ho ya na do do na no sunsun mo de adwuma ne enante ana
0: ah mira sika de meka ne ne ene wo kyna ene na de kye wo bi ni wo betimi di sika ye adwuma ebra tumi bi ntai kire
1: sa
0: ai e da se wo di nyagopo tumi be ta kire ana obefa bo sam tumi di atai kire uti ye na ko fa nyagopo tumi di ani bi dia ehona when you panabre be a bomb fire mouse. The way this kind of way be any day, any
1: year.
0: Okay. Look how I need to say I am black. But only be bonny be in Tiao. Baby, I'll pass over Saba. Now, we'll go home. When you're black, Nechi, was that the black, black, black, black, black? As I can home. So, what you say? When you're an apro.
1: And
0: yet. And him. Se obi bua no na ohu se me kira dai adie we na se me di gbe asa na metu na ma kwaje bosia na se otu na mo gbuare adie ni wiya enkrofu kwaje bosia na bato no odu ha die wade ho bo na ye no o ma na bosia ni bi da
1: sa
0: na mi wiya o ma ho
1: kata se ne mi musa se die ode bosia na ma ona na bank na kwaje ska no se ska na nye papa na wo kwa kwaje na osunsumo ha otimi kasa te osunsumo ma o di ska na ye adwuma boka na
0: ah mi wiya etia no ema enisuo
1: okay
0: nemu eba honhun
1: to atian kra no honhun mu
0: ai se wo diska no akogya honhun no
1: okay
0: se oni pesmes wo abaji misika ebi sika so mi se wo na ena mo so amensa kae enti adi woni adi woni adam pese eto no ofi se mene na ye awo se se wo antimi antua eya bosumu mienu twa mu a ni da bi e wasie no media na oni honhun na ye dai akasa
1: okay
0: mira date na se utua na be so untimi ntua wo ma sa date na kwa mienu e kaka na de na kwa untimi ntua wantimi ntua so a wo na sakra ta o aban mu emra kwa so se e wose wo gye japade no japade na kodi ho na sa de onu ni manya onko awo
1: okay
0: e ka wo no de anya onko awo se wa wo madu a e kola na be kuka sa wo ma brabom
1: e ka enyo mo na kokko e de ya
0: mi na me kache wo kadachi
1: because of the nipa na yenti
0: amira na si etimi dunu obi e wo busuam wonu amu no wo si no atia hwe wo foro na wa wari ukumukumukum no na wa wo ba beberebe kwala ni nyina I want to atwaso wo mu nyina bra boy ya miserably ya domino in spiritual realm mama kanema
1: enti wo kwaje ibosia no nipa na dia wo yeye no se obi a wo ohu bia be diska ni bi no so mu diska ni bi om de om ti aba be sese sunsumu apam na se
0: ami ya nka
1: wi bo betu asa aka ni
0: mi ya nka bo bo wi dia ma ya ka se dia na ya tanu ya se won ni mi ya

0: dia mira asase su dia omo bo because adie tuntun uhunum adie fufu uhunum enti wo kan ni nwa yede afra na onam ho asemo ato hwe wo papa na mi hu experience mi o me kwara abrem
1: okay
0: me tia so de mu de wo di fu bi enti mi anche made ameye kop me se awurade yawe ye madom no che made amenye na me di break is ade no mira me bre papa mebre papa yakopon na bua me no kire me say ye we me ya di ni wi say kim ne nasa ni pa na tu mi ni fa no so a o ha me no we di ko babu ko te shi bre me mm we di babu ko te shi bre me mura afidia sun tak me ka ko te shi no e hu hu asem
1: okay
0: ni pa na ka kire me say aya me fa sa ade ne mo mpa ye a Bible must move. I am very dangerous. So be me to me how be. Now we are many pana quantrama in pana twatier. Now the chin upon an antia bow and him say. You quotation, we are the abompire. Oh, papa, you.
1: Okay. Got a young shaha. We'll be any bank when any seeker. We'll find a jumay for a boom. Jumay any back or say. Scam my ania, ye are the free as a co bangano. Scam free bank in mad that there be a free fee. Ejume ru anabo to mi no di free fee ba na e baba bi anso na ye mu no ye dia ye ejuma ma ne dia ko bank eno no na mpesem busa se sika ye twa no ma mu ha se ya ye nyina mu se aban no agye atum ni nyina na eno ni nyina na ye sika pa e wo system ni mu sunsun fem
0: mira ni sa na tie
1: sika na wo system ni mu no
0: ni nyina na ye sika pa
1: aban no nsa sha ase o governor na nsa sha ase
0: mira asma me ka wote me se bangi ho no ya wo de won krata ni ubi bia kwa dance ye se osika ho ho enti ube yie no se fidie le kai
1: ya
0: fidie no ya o press ya ade mewa na a fidie le kai wi ya ya de e chance na e pages ka no ni ni pansa ni pa ni wo diskari se ni samu no fi fi ba un ma de wo de sai
1: okay
0: mira ye wo ahaba bi ya fe ne pempna unim pempna so bi sori ahomachi abosuo empty wie no no de sa ko fasa haba no se yo no wie no kwati haba bi e fe no bomba guachi na se wowe na se opro edi gu nsam na akofa bia bia ye fe tufuru mira eni me wowe se no ye ni padi abra bodi akosa no okofa bia bia fe ni tufuru tufuru no o wa na fofura eni ni efita seconds na adam ya ko se moja ni okofa bi ni osiri wadum ni ode niema yi amaka nyina afra ni o hata na wiam ni okoto matches so ni matches ya pe ah na atuwe na wa ho no wa wewe ni odi gumu ni ode fra na odi bi gure nsam ni okokofa wa chemu aso ni o wiri na num aka ne ma miensa ande e menka
1: okay
0: so one one me ya dwene
1: okay
0: mira me se won tie Fox FM wa from Monday to Friday a bonus so say kim wa ha ho because ni me fi huhu mu ba e reveli no e bi si wi aseda na de enkrofo hu no ayenketo a fi na ne kase ye dey eba mira woni mbesi koko
1: ai
0: woni mbesi fufu
1: ai
0: woni makone e feri ntonkom no ma come fa un tonko sa shawa de oyino
1: ai
0: shawa ma kole se oyino wini mudu ene fa no akosu akankan no
1: debi
0: oh wu ma kosu akankan ebi fa no nkora nkora abo de
1: okay me nim sasa ne fra
0: no mira sa obi si obedi ubone a nne nyankopon ka ho obedi ubone o enti eni pa so bro ho as because de wo ho no go bi ehu atra ho and to beat me, you summon a bama. No, I do so, dear goo, beer dra. What is Sasa, my wire? When you know, I do so, Gusso. 97.9. When you put your picture again, the best, you know. Oh, my boy, oh, yes. Oh, wow, bro, was it? Because when you put your own run, oh, you know, but I did be a crown runner, and you had a catwa. Send you bufua. You also bet you bad, yeah. Oh, bet you bad. I'm our life, I say. I was, I see so.
1: Catachia Sky of Nuno Sabi. ankran kran ne banke no ni nyina e na e di twa firi oman mu anesunsun fam no ebi firi ba bi ba
0: wura wa sama obusa ye de me sere wa me pese uhu ade kakra me pese me kite me brebe ne mum wa se obi ko iska oko bank but obi ko sanska onko bank
1: yeah
0: me wa obi ko iska oko bank me ko sesa onko bank me wa omo sanska no wa se ba bi ho abedu na table na se kesi ho na ska mo no na omo se ya o ta hwe eye me video wa wa se ya na meta yusu ska mo no e de ye huhu ma de pa mi ya uma de kwenti ska mo no me yenza no e woni pa bi ho a ya se ni sem ska so wo se ska mo no kura me na me gina ba bi a na se me cha ba bi o bi a gana ba fa bi ba bi a wo bi a wo tam a eni wallet na now discussion mu wa do bi a ma me watermelon ye sey na watermelon ye da woto no fasas kan chim me ma bosu me o de bo hu ska me ba buto 1 month
1: na ta same ta sey wo do do wo free sika sunsun mu e de ye on adjuma wo banks
0: mi ya akwasi do ni wo machine ya o ri teska me wa na hu so fofo wo machine e wo mo demo teska ma wo mu it is ka nanka wo betimi asia bonten na ofre oba besia wase bra bi ko ba ni hufuo ni ogbane wase munche no no ma yire oba no na wono sa wo nipa de fe no magician no na wo bo oba no to se we die ye fe no kaske agemo agemo ye fe no ampe ampe mu mu e efe ni sakaduma sakaduma ni sika bondo fio ba na to na atofom efe pumi mi na akofa ba
1: ok
0: akofa ni baby mwese mi chile chile mwese ya wa hongu mbise mwoti ya tuntum koko ene fufuo ubiya wala juma waye baku ko banki kwa yeska nese mokri ye kwa hongu mwadi ya wo banki ho na mwoti ya ni tumbo ula banki wo kofa banki ni sika ene koma magishi ya nese wọ́n fa perform wonders dey a ẹni ewu ọwọ di gba nu a o mu a ọhun ọno mo ti efo sika nyina o
1: okay
0: mi le ma ti wa ti ase e
1: ma ti ase
0: o bu fo sika nyina ẹni ewu ha ba ni su wo ha wada sani nim ye o ni ha ba ni kasa e ma heart mi dan eye sika ye wa di e o mo ye na bonten no di e nonso ani wo ye nonso na di wa he da ji hu sika duro nu a e moja ka haba no no de e ni ofra empimnim obi create mi ko ba bi ti se bank no akwa high ho wo nyen fie mira e be be na otu mi enu wo be face kana mana bama wo nyan kofo mo mo aso age fi hotel wa saa amo mo de amabosia yes
1: sunsun muska e binum yi no sabe sunsun mu e de ye wan ankasa ejuma no wo abi be fra wonsem no ewo nsunsun so wo so ana
0: ah mira achedie papa bia ni ho no a e de ha oba ti na urade se achedie pa nyina firi ni nche na eba so gya ni nche na kese achedie bo ni yedai e wo ho na mira woni e se mi kwaje bosia kura de onu vo kwaje bosia na bi ho fa ma bosia wo de be che wo se wo de bo gbetri adie ni amwa kwata ye wo ani kura de hu ba wo mi se bosia na wo de ma wo onye dwuma ye nti wo bo gbetri na de akopa dwuma ye wo bo gbetri wo nye ohwe wo and look at the waiting up cosso. Ober sorry, ever brabum. But oh, Tiahia. Ober Tiahia broke what is so beer when your car said the man and I boo. Won't you sorry beam? Scan of the man, wouldn't he? Here, Yati, hey. So be baha. Not any bacross or cock. No, I send him off, I say, Akroma. Or by an agile or yo. Or many swanum. Or men are coming out naso. Into a qua. Or man are quanko ya. Nira me ka kira wo sika ne bi wo a wo ni nsani kwa kwa gia emwa wo agise benkum na be da ahunu enyi obi abotum sika wo yidi ama wo ana e papa wo enti sika de mira se okwa gi ne bosia wo se obi di ma wo sika ye tumi enti na wura de sam se ne sika na aye ade nyina na enso so boni nyina hini eni sika pe
1: Katachi.
0: Mira, as well from so.
1: Mimusa.
0: Assembly yard.
1: Mimusa. 1 hour free sika. Ekasa gusika so. Edi sika ye nyankamo adieno. Ya na safo no. O wanshen su die bia. Humu e dine di mamu se we will free sika usunsum.
0: Ani we are de a dosum. Na sabe. Menu ti hai ya oti mani mwin. Wad macha di yonko. Ena menso mad macha di yonko. Me mai mi yonu me producer si. Wad mad macha di yonko. Me ba doctor niko nad macha di yonko. En ti se wibbe hunu wabi se. Si ke kwa mwin. A shenso di a wache se eye si ka duo no. Enye komon. A didi yonye kupa mwano sa eni libi. Se wache na ye. If ya da. Ano pano. Ebe be non kunon. Kobo be non duba akono. But what dia say? Nya sam hebo jafo no. O di ebe koko kumasi adum. Na ba pambe di mu enim. Mechyo si ka duo fo mu adum yina. One after the other. Mechyo biya. Wo biya o kumasi adum o di si ka duo biya. Me point na chile mo. Na ma chile mo say. A chansu diya wei. Ene yin si ka duo. Wa china nyako pa yadma. Samba me kwa ya. Mechyo biya. Yin ya. Mon famin tisi a hemfo. A hemfo a fie. Wa hi biya. Nisika iska duo biya. Mechya ma nama chakya su diyo no. Sa wama kwa idea.
1: Sa.
0: Sa wudiya sa mou ba. Ankle ankle. Wudi opa. Ghana masi mo. How many regions? 16 regions. Opa. Regions ni na. Wani first FM benin fo. E ni nkomo. Na yanko biya. Mako mako mako. Pime se. Ombe sa atuwa ba. Mechya a ye. Riji biye musika dufu wa biya kwa chie mechile obu haa ni diya wana suwachi
1: ok
0: tuwasi obu haa wakaya sika asa ntontu mwa yada hii eh weno wadu nisai isi wabu haa ya wada suwachi wuzu haa ni diya wane nimi wakaya sika nwa waisi wabu haa wane nimi wuzu wa wakaya ana watu na yada hii api mho awane na murum. Na wamo musika duwa wamo na mwono mwidi ya kadachie wamo ye dangerous chance ka duwa fwa nina.
1: Wow.
0: Na na mwono
1: mtuwa dibie ejuma. Na kwa kwa jene bosi ya.
0: Ah mwira watiaso.
1: Utrisha adi
0: ya. Ah watiaso. Watiaso. Mwase wongiru.
1: Kadachie me obyansu ena ya bono se weti meje bosi ya de bobra. Sunsu mebi ya basashi adi ya na.
0: Mwira. Ye wanipa biyo haa. Na uye. Ha? Enyo anuana. Waye basashi ya diyo. Basashi ya diye. Hum hum na dani wobi mani ye basashi ya di. Hum hum. Ena dani wobi. Na wadane basashi ya di. Nesika dufo ne patu ye different. Ena obi ye basashi ya diye different. Obu ha. O maamini mnua. According to Matthew 19. Verse number 3 to 12. Nami besi. Number nwa. Eye 11 verse no. Ene 12 no.
1: Okay.
0: Verse nina, yesu yesuwe fwana antia se omu kase, ewlade, si wani pa nini yire ntemwa se msene tiye diya, eni ya se nini kwa senke nipa kula wade ye. Umbu sa se mwiyo, verse 10 no, ena 11 no, yesu eyi ano se, afo makache mwini, yini penye ene beti nyati asye, aji wa mwa, edifiso amu wa mwa. Na 12 no, ena yesu beka se, nipa biwa wa, o intimi mware, niye wone selfie ni mami yem. Inti wani pebu wa, wo kura basa shia di tumi. Wo nyi se wa. Wo mu chane star wa se wo. Ube ye ya che me. Papa bi wo ha. Se ne babe ye ye. Enye juma. Na wa dume ni wo ye fum. Ha?
1: Tiye basa wo kwa jebo se mbi akura nis kapa. Ebe si.
0: Ah mira. Ube se wa papa hon. Ube pa nipa bwani fo. Inti ye e di fo ni aso fo no. Ye ni ye kumu nipa. E ye se. Bae bo se. Di weja. Enu neni. E pa cha wo. Bae bo se se. Ye mu fe ni diye ma diye ni diye ye dey. Ese mo. Papa bi wa, wura. Se ko tie sofo bi ntia kire en fre wura din twa imu. Ya se kire ye bayasa. O papa bi kun. Ebi ni so. Wo di sanfon ne ba Jonathan che ne kwai. Wo se menti ase, otopia odi kum ne ba no. To bi wa, o pe papa, enti wan eni aje edi nani. Wan ne ma me edi nani. Wan ni ejuma wura, edi nani hwa. Ye wa ejuma bi wa, wo wura se kim. Ebi timi atwa o kama sikana ye kama bad. Wo timi fa mo brother. I'm telling you.
1: Sir.
0: Ah, juma wura bi o ha. Na di ho di asema ba o.
1: Samson e o bangi bi o no akwaji muska. ya ma onfie wa
0: asen kam ye djaguma wi afon ho kakra bank de na waka che ah uti uti mitime
1: za
0: min na mekachiro
1: za
0: ah min na se u yaguma kraje u yaguma na hu hu de odu sikaye
1: bi su free sika na
0: ah mira mira timoti yon man se ifie kesie bia ni ho no mo a enya ba ko pa ni ho enya ni e different bia wala juma ya de eye na de o hwe ne ho so yiye no ni wa ni timidi ni ye enwa papa mane ye yiye ese me ba wei minim ne klada but minim ne klada nte wase wo yusu dua eye yellow na ade e fim se chimi ngam eba na odi gare ne ba wedi enam kanu wedi amenka to wedi amebono ne ba wedi amebono mebono ma cause na small day to wedi amenka inte wo wo wade a wo kra de di kai kra de to sum yenu miesa awose wedi tunzum na wedi dware ye inte bible se ana musu se twasam no akasa kwa na nan akasa kwa genesis 30 Jacob ni na se laban e ye djuma na sisi no awurade kire no enya mako mako miensa wodi gunso man ni nwan no enum ya enya ne wu enya no seso ama ni beye ye kye na se laban no kana se laban e ne busum no a e ye shebre busum no e kan ni ye de ache awurade ne kye ni nwan miensa wodi gunso man nwan ni gware wo masa anum bi na omo wo omo wo na Jacob na afi wa ya haya
1: en te jume bi on ma wo ye na etu aka ya ketu abone ho
0: awurade nyankopon krakase awu nu krakase
1: ai biscuit krakase
0: asa makase awurade nyankopon krakase o ha me ne mira me se papa ne mame kwa etimi gunfa wo ba ne kan pesa jume wura ha mi kese yi wo bi teacher ni yesi ya fa mathematics meto ho ne won kire enkola na de a mira wa che bunoni ya wo britain aso so sukun wi na kete yo ade manu bi ni wa timi dia tokota protokola sika ni bani se mo na bibi asi wa dua bibi sukun wi na dua bibi e wo sukun mo ho hwa na wo benye sika na wo kwati sukun ni bi mira ni pa ye bad na me kuro mu ma bi wo ho mi mo ni dia fidi enti wa kasi obi ye bad wa se wa ye bite
1: okay mi mo sa we ye diska ho nkomo yi one hour to see capete e yase where the as nsun sumu iskapa
0: unim adi bi obi ye ya wanti ase enko bi o ne kaka bwane mfa ho da wo benya duabo me makoyie mako mako duasa mienu a ayie nase na ko e bia no me kesika ho because na wo motu ayie na shade be kum babunu omu disika ko toni pa na kra e de kunu after so mbe wiye ye no wo kunu de na gudie wa wuo no so ti ayie na se no ko enya ku po tumi mu akwankire sika na mede ko sika mu no anya dada nti na bible say otopete the word otopete otopete nti wo sika bi wa ye fa che ni pa sem wo ba se me fa no ho na mi pia bo nti a enyi obi ne beti ba me nche se wo di fo mpa cha o ma mi sika ko to biani ni but wo de to ho dia wodi mi ka ofa
1: into one hour to pete eyi ase wedding engagement ase no sunsumu ni nyina na iskapa
0: mura eye hunhun aguma na ebi ye bad ebi nso ye good ebi ye bad ebi nso ye good he say enye obi sika e na we say eba ho ti na penifo say hunhun ade wo yi na kososo he say o men o ti manimu ya o to to manu sao sori na se o petis ka guha mesi sa me ba ni kokura ya me bona to ba bi because me se me fa anya me hwe
1: okay
0: me de koto duani adi nim se de wote ye obi su ba to apete me fa ni na ba jwa ti asu na se
1: mate
0: ha asa asi so wo padi a e kura tu mi pa tu mi di ni pa bone pa ani sika ti na makodi se bible se sika na ya di nyina na so boni nyina so hi ani sika pe ene wiase ya man nyina atudi akire wiase ya man nyina o enti papa bi watu ojumbi wase sika ye boja sika ye boja ba ai mo fel pa Thomas ah kana ya na kwa mudi ya shimu mama wase o papa adum no sware sa enka program na ewo ni concept enka one kama abomi na me gwani afi ha o ka mi kaya sika ye moja sika ye moja sika ye moja ba bi kula kuwe sasa wase mi na na kuwe no abo bidi ana kana samse sika ye moja ampa sika ye moja ampa eno kwasam no reka no mewa e kama ba mama we di ha mege tojo o
2: pesa me kan
0: mumbo sika nyabo ti ejuma ne meja mama na mama fa mo ejuma
2: sa
0: ana se le ejuma de e ye concept mi wi na kamodi achi mama me na mo bo me se papa bi bo ndu ko nne be ma hu hu ne we adama na tinya sori e but me kan ye me sa de ma no ato mi wi so so a mu ntia me ka o
2: me tia
0: kan mi wi ama se papa to nyum teje fa bo ho but mi wi ana se ma sori ameko Tiajuma na meja asha mu.
2: Saha.
0: Ayin.
2: Menya
0: yi. Mi uwe sika. Sika. Enti uko yu obi ajuma. Na. Ajuma na uye ni mu. Sabe. Uwa fom. Na afe uye ajuma na uko anu. Ajuma ninti. Weti ni yako top lotwa. Ajuma uwe anadanasi.
2: Ok.
0: Guji obi ajuma na uki mbobo iskano. Na uji pwetu si kim. Kwa ajuma uwe anu. Kubule ni mkutoge. Kase ni uwe. Medawa se. Meba unchebe ye wa ajuma anu. Betimi at plot and it is easy so betimi obi atna no survival I'm telling you sika mira ah o pa me sim me me am si yee nkrofu sika o da be ne me nya mini oba ko me me nya mini oba ko da na awurade de ne huhu o ma nya mini oba ko no o ma me sika ni bo mini onum mira me ka sika le sa na jumu ni na ma ma e ma dia kin si we And I'm saying, oi, says the first one more break. Me, you know, 1993. Me kind of like you mean, man. Me kind of ask you before. No, he said, no, my boobie. That's when you come sign. Me, you know, who's son? I did go to need you. Me, you know, Sika. And your power. Sika, your power. Monfrey, as I told him for this year, man. Yes, one another one, you're fishing. And yet, you know, oh, ye bo amane pe na se oh mame ewurade fa ne kra ensie yi na ye botoye mu a akese sika wo ha betumi ato alaka ne sika ni ho a obet oh ose mame yewu oh ose mame yewu oh ose mame yewu sa ni suwe na eba no enye wo wo no sika ni ho a de to alaka obi ho nyam fie wo ha ni akire wo wo wo fa ye dai adaka sika ni ho
1: eni pe bi nam kwa bone so pe sika a edi ni penya wo man mu ana
0: Mi wia bebrebe. Bebrebe. Ubi agra. Ubi amane sa ubi. Ubi akwa gini sika dulo. Ha? Ufiye fuwa be pio tu kwa wakwa furo. Wamu yeko kuwa mwa mwa mwa jagi sika dulo na ka. Na anu mwini nako u. Ulu mwini nako u. He? Dwe bi efene kanawa.
1: Ok.
0: Kanawa. Mwini wepeni efene kane. Eye duya. Na upe duya. Ni bidye ye kama ya sabi e mwakwe ni jihwa ya sari sayari ya ya fene kane na kane ni nyo ya fene kane wano mira se obi pesu wa duzi kafa e kwa mboneso na kwa fa kane wani binaba eni ni hini na kwa sa yusutina e bumu miyensa na wadi gumu na wadi siwa madia cheso na kwa tiba nchaya hana wadi busu wani gumu sewe peho hiriwe ni mwa ni pakwa nebe bodam 3 days bia wose usika o papa di nyakopɔ di makɔ skuu me ka na kwasɔ makyerɛ wo
1: odifo katachi malaka
0: ye fɛme bɛma ba
1: odifo katachi malaka
0: katachi ndie masɔre mba no saa fɛme wo me saa fɛme odifo soja
1: odifo katachi
0: malaka na no bɔga bi di dollar ba me hɔ ma me pamɔ no me ye fɛs kan kuru kuru me
1: odifo katachi malaka
3: fɛme
0: mu sɛne zapɔ na ɔfɛ me kɔbna tɛ bɛma kɔmfankɔ
1: agya tɛ bɛma
0: apam dɛ dɛ wura no no
1: agya tɛ bɛma
0: o papa ma bini se ja Yakupo na
1: yensa.
0: Me metinya mani panya na ebre wawuo. Yakupo tumenti. Me waduo bi ho ho. Wo pa wo kena ene me me kokonfo anoche. Mun kofo ya defo ni nyina mra. Masue ho. Na mo obi ahua aduo no. Wode ne fingertips sey ene be hua. Wo hua sey pe. Wa nwansha me somfa nko. Obewu. Mun koto duro biem. Obewu. 97.9. Ana ya me fa bi mra dwuma.
1: But the bedroom the NSI I left for Baba said you send him to
0: Mira. When you back when you go to Siamoa. Nese wo huna adia wa dibe gwari ni wia. Ha? Adia bechia ma kwa. Wanko bebiye ewira wo. Na dwe bi wo. Ye fili tu o tu. Adia bechia ma na kwa ko. Akwa jebo si anwa. Wanyi ni bibi anwa. Wanko tisa adia ini. Wase tam. Ye fili tu o tu. Eso flower bi violet.
1: Ok.
0: Watia. Na wali asha wu samse yi. Na wali se yi. Tu o tu. Tu mami we. So bear ma, two mummy, say I didn't be two, flower violet, be two, say pa, and quite your bosiana.
1: Sir,
0: trend off a fro.
1: Sir,
0: Madame
1: Sabaway.
0: A two now quite your bosiana. Messay, what the question bishop Tazi butum? A beshit.
1: Madame Saka,
0: be beer when I quench it. And no crowd up of advert to go on the customer and go on.
1: Sir,
0: and the said advert the BA.
1: I
0: saw somewhere who
1: I saw with Groove
0: was. Mamma, who is the cow? You beg your woo,
1: sir.
0: Ah, well, Babby and well, bring ya. Oh, Babby and ho. Look me away. I will do ho, I do ho. What do you have money for me, sir? Now, Mark, oh, my duck over Banwa, who not to was at the idea about Bono.
1: Me, did Jack? I'm going to sponsor you,
0: Matimura.
1: O crowd you
0: and then me dey yes
1: no my doctor niko dey do
0: ah fa doctor niko dey do
3: you be that pa o
1: kala si
0: mira
1: me ba dey me yenu ni je oni pa bebre ho do mo akwa je bosin huna mane dia na wonya bosin ane ka no ontimi nko obetime yi ni tire film je oni pa bebre ho no mo a wa kwa je bosin a bosin ane ye jene japade afri ni nsem dia ne sunsun wonye ye woni pa bi wo hono mo a sunsun fem afi no okwa akwaje wa ye hu bibi ewi onkoje ana wonyai me ba mama sa ne mani nyina wa sha mama
0: matimura
1: why
0: agwara ti ase
1: dey ti mama me ka sa ne se sabe ye ni panana mo a wutu no behu no se ebe bo ana no se
0: matimura
1: na wona wuti akwa kwese doctor bi mu no onso hu no kwa yo befa so obeyi
0: onbe hu wede tumi
1: ye ye sunsun de no na eho akwanchire na ewia na edi nkomo echi
0: atimura
1: me da spent me ba ma menfa na se kese pa ema ata machines eto machines ahudo pi na yen ye de mowa aba ehia man sorry ni schools no hwe wunya ata machine ni mowa ni bia mo sorry da no ho be ye neat nyam sompani ahunidi ne nam ana what is school na hunidi ni won mada bia nkwala ba yale anu ntimu hia mo wa papa ni bi na benya mo wa papa eye ata machines ne de ne na yage atum se eye efri germany abrochi me mu ton na ba eye papa pa na no ton chane a do no ne ko fe fe abrochi de ba no wono ne ba nkrofo beji fri ne ho ne de ko brata machines wono beji ni di ni bi na wunya bia oh ufie ho be ye neat ya wode ya tremu ya wode ekuta wa wode do ana ya wode upia ni nyina bi o mo wa no types ya hudo bebre na dia won sabe soso no usika beso no ata machines e de be mawo ata nu mbofo na wo de be mawo na wo de esiesi ofia ba bibia ye fine hwe ene ye nko obi fie nkon kwosere wo ma biim esese ofia wunya fufu machine bi o na betimi adi fufu na be di ni ye na akunu be hunu se wadidi bra no de a esese wo to eye fufu machine bi se fi na fufu machine kura de ko na bonte ne emwa if you said odene de ba me a wona ho ama no wini mba bi a wo firi enu nti na ese otofufu machine ni bi su fi na abeto bi nso de a eye ata machines ne ho na ese okoto ne de ne na ye papa ebuo no eye je na wo kwa ata e de be ma fufufufu atufu nya ho na obi ade na ni kire eye ata eye machines ne fufu machine ne bi na ese okoto generator papa no heti wasi fie na wini generator te se de watoka na sabi wini lines no so ahunu enye kura enu nti generator de ohia bi ofie ho na wini generator ofie ho no a ema o ma no kure dum kane o mu ani nye oyire no won se onbe hawa jene sa e basa so usika no anya na iska mumu to generator na fesi fie wo adwuma mu to generator ne dum kane a wonya bidia ye adwuma na wonya sika dia kofie ata machines ni generator na papa ata machines ni generator no ah shisho bia chia kwa menu wa kasesi ya kwa kama sole ebu sabe bia tao wampa ta machines ni generator ni bia bra esumbe dru ufi anubi naesa wa shushe na unye bia ope kura wane kani hatu mkwanta mwapai wabeti mia sopre ufi o light nyana na bibia kuyye di amon pompe machine wa papa pa oho ene Ghana water unti mintu ya ne buwa dene papa eso utu nsu ufi eho na utu zo so wohia pumping machine beboa wo eh ata machines ne pumping machine no eno na beboa wo eno na ye papa eno na kroma yen yage atumi aso na hwe enu sane ma na odeba eh papa eh ata machines na ne bo no so e wo form enu nti wetu ebura e ma akwara nkoto mu nkowu me pa cho brata machine so beje ne pumping machine ni bi na fako tu ebura nim na ubenye nsu ebe supply fie ho ama bibia etimi aye kama or dream machine sa hodo bibri e ho na dream machine no oh ubenya ne kese ne ketua e ho ne ho sadie wo usika ne tie bia no ubenya wo so no de a wo pe carpenter fo amo pe machines de aye atuma e ata machine so na esa moko so ahunu ene wo ye plumber na wan kwa ata machine wa unya machine sa de be ye plumbing works na ma na ye fe wo ye tailor e ata machine so e na esa wo na akopa o machine na odi ye adwuma ma adwuma ne ho te se ba ye da bi obi di na adwuma e be ma wo sa enso e na wo ye obi a wo ye e ye sliding doors wo adwuma e ata machine ho e na esa wo na akopa bo machines ne papa ni bi fira ta ho ata de na f e ye je number 1 fa wani kire ho ne kopa bi so ho na e ye fita fo ahodo amwo krom ha drivers amwa obu anu kra ne ka ne street driver ko ebi nim eya ata machine so eho na ese wo ko kopa machines papa ne fa bi eto eye okan nim na entimi emwa wo adwuma mu ope eye street driver papa eya ata machine so wo to machine bia ye body bia bi e wo krom ha sei eye ata machines ko na won so mo de no kredie e na eye na adwuma owo de charge wo ho so ahunu ah ubetimi a charge na odi aye adwuma eno odi no nsoso no eye on straight na oplogo ye na na odi aye adwuma na bibia aye fine e di amount atadi machines ne papa pa na aba so ahunu mesin fo nyane ne mo machines ho so ahunu obi onu a obema waso blogo sa ama frida so abehwe fom ene ye odi ade ye concrete ne ni bibia bi ho mesin fo nyamo fom wani kyo atadi na kese enketo awu de osika beso so no ato di contractor to bi na fa ye adwuma na esi dai papa ema nkrofo nyesa da bia be ye ni hejuma ama da ye bu akum krofo da bi ene de atwem ata machines se machines no papa pa no de aba be jo de fa ye ajuma ne ma